0: sabagasya. Tabod na ko tisigakan siya. Tabod na ko tisagakan siya. Tabod na ko tisbabagas siya.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.